0: Yeah.
1: Yeah. So this is G.
2: G?
1: Yeah. G sport.
2: I think this is G, yes.

Hello, Mum.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numaganga ma yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaran kadal Sylvia ngulpidich. Kadwan yang ada to dao numalang gurupan politics update ngunung ruki di nau ko seat ko mulkau. 10 years ko ngay ngunung lady kan seat ngur jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunung nakun ngay ngunung dijaltir ngay to being ready ka yup to na. Ka war pala nakun mak Goyola. Nawe wala ngunung ruki di nakun ngay ngumirir Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yun o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na Rome yun ngunin limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki ngunin Rome ngunin na kun yun ngunin rights ko malangay kan ngunin li di jingar yun ngunin Rome ko kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunarayon dyan ngunin di jaman because the kunungi de room do to Northern Territory government by ngo walal na kunungi ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo room go kayol ngo voice ko limorong ngurungi de room do ngay nguni eon go yuptun ya kunara yun ya jaman ka nguni na kunakun do yala lang umiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tong nilidin na kun nangoy ngay jama marjinya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngay. Katiyan ngay bala na kun doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election ya to ka September 12 to ka na kun yawon ko limur news kung nga ma ngay ngay ngay yun ngay wang ganyan yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun jamaw sit of mulkaw ka ngun di din nakun ka laiba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rin nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pam lemur dan ngomaringgi ka background nan ngodek di kujuk kuja mau ngai kan dia madeli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngopan war palan na kon ngur ki di ja mau yul ngo lemurung kon ga yuna ngai tu lemurung represent yul ngun merkin parliament ngur kaya kawal mo ngun ngun itu ngai voting ya by election ya September 12th, kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalengo. Butter it, you know, tambal yolong already early.
3: Yo, namin, book bag friends, ka families, tonja dao, nyumukulin, being a real tinto, you na prungal radio lil, about announcing Numalang. Uning ito, real tinto, mind plan dorayon, namin ito, aral to, jama mining, lease, wangaw, mala. Ka daray Numalang do, ka napurung, jama miryo mala. Dari ina pun itu nama wanga marking boy or bounded boy. Ka sign mala lecu kung nango ka barriers mala. Dol real tentang or napur ngayang lecu mereka respectful ka continuing napur to communicating numalangkal. Marga napur to rambangi kung kay onja mangala palmiru ka wanga wattangu mala. Unin ni jal pulo dao dipal nito contact number lil. 0492 415285. Kabulo ada tu dorak kam number kam 0492 415285. Or dipal ni tu emailing walang govcommunities@riotinto.com. Kabulo ada dorak kam last na govcommunities@riotinto.com. Kabalanya thank you.
1: Yo, ngaranya ko hango. Ayong ako tangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengundara ko, komat, ngadip mengundara ko, tatoy, kawako mengundara ko, kalpo. Nga man naman ka yung uwe reyo, di yara, irkala, Ayo, lingon.

Waktu anu mangga mayung radio ir kalango.

Yeah.

Oh!

0: Jo, närmare då då listeners. Hopp du maka, men jag kommer nu med långt in nu med jaga. Angon in nu med kanakon, men jag kommer nu nå. Då jag lämnar toga tror jag närma då immunisation by. Kada då du all immunisation by jag mala. Taro vare man roni kanga med del jag jul med radio ngor jag. Wanga ngor nej ngor engor ngor kawanga ngor kada rok malen med toga kanga med darwa. Ka ripun mato mardarangan ka ripun mato baingu mardarangan kaya kangaraman gif mangole nakun bawa yun ngurungi di o ya pala niya kaya nakun ngayon ni immunization po ito karumi ako yam nawin na nungo kakal nguni na ngay doli di immunization doon dya muka part 2 doon dya ka doli mrito nga mawalang walto kaya ako yan namiridawo kamarang doktor muka Kayura Angel, kabul kanawi, ka ngarang maknuma tukang ulang ama, tial ya daungur, ngarato ngula ka try nakun making clear malaya palanya, nakun durang uni na ngama, kangulin matu, jalten ngarato, main makum try room ya koyam, numatu mak ngama, ngarang ngarato nalcan nakun ngula rakuy ngara daruk, koyang anawi, debele, ya koyam. Before lemur tu dal daun ngama ngatul tera lemur mani kainer panja as usual. Kadon lemur tu ngi din daun ngama na ngai dal immunization your part two donja.
1: Manyumakwalal. So the work of these white blood cells is to fight and kill germs. And so when germs enter our body, they cause riri nakun mapan and our white blood cells. They travel to where that riri is. Ka waladobuma boek miurin. They kill those germs. But also, inside our dorkolo, our white blood cells, they multiply. Walal darwatir. So that there are more white blood cells to kill those germs. And then they travel to that riri.
2: Kangoni nakon limurong ala ni Riri na wi. Tarpum limurong do jal kri ngula na nakun. Palang ito kangoni jitu man. Palap nga mga mayo na ngayto mapan na ngula na jitin ngayto na wi dara. Kawan niya tungo ni da kay nga ma. Ngayto kangoni dukun ngula na malanakun kul ngir limurong alang arong ulit ni di jitur na. Palang ito ngayon ni Riri irira ngali jitin. Palang ito ripuan kay ngayon ngayon linal tira ngayon mapan dira. Muni dar puna wi ngula na puna kun lemurial kring ngula na warna ngula na bun kumu. Wanya tu dah kaya ngamang ringi na wi malang. Jaga kami ni malah. Watar wi malang ngunit bukalung dan wal tu balai wal tu bumang ngunit riri ngunit ngunit na yung ngunit jiji ngur. Kangur ngunit walal ngulik ngunit malah puna miri ni nak kun walal awi ni ngunit watar ni malah jaga kami malang ngunit ngunit dul kurung malang ngur. Lemurung al tu kalung balu malang ngayatam. Ngunit watar malah jaga kami malang ngunit kayun rau lemurung bunda rau diak nak kum malang riri.
3: Anguni wale bumay nguni ririn, ngay nguli nalchana.
2: Ka bumay wale nguli nguni ririn, palinyan akun nguni li jichi ngun ja bumay wale nguli nguni. Ka wanalachana wale nguli nguni, ka jahal kumaltun nan ngung riki riri, udawartun niya walto. Nawin ngay li nguni buya la mirira, yang nguni mapandir na ngay to, pala buya la mirira. Palinyan mirina walto nguni rambangin riri manapan nguli dingaman.
0: Nguni din lamurukan daw nga akul nawi white blood cells ngurmala. White blood cells ngay dual ginawa rumbal ng ruka kul ngayir yor jaman yu alalang nakon ngunit the white blood cells win pumawal ngulik kay nakon James na malangun pawala mire ng rumbal ng James mala lingon nakon James tungulik kay nakon reading gurupan pichan wal ka nalakar na mire dya kangay din nakon the white blood cells win mala ngulik ko kayo na puman ka ngunit the reading Jaga kami ngayon ngunit di. Ka, picture ngayon kan ngunit nakon bulurum ya ko yang alkam. Ngunit nakon nguli riri kul ngayir, riri kulupan di yur ngun. Ta kaya nga namirin nito, riri to nito, mito na we, mapando, nalingula. Ngayon to ngunit white blood cells maladual, riri umalawal to ngunit buna yan. Buna wal to, buna raw yan wala lang. Ka malabuna miruwal ngulit ka ngunit di malang ni white blood cells to niya ngunit, jaga kami na rumbalon. Ngunal na nguni nguli ka kaliwar na ngutan ripuy ngay nguna ya ko yang al tolkoro. Kwa nguni din wala nguni malabo na mirya. Ngayon nguni po na anan ngo white blood cells siya nguni germs kun radio ja. pichari ngay kan ngon idoli din yako yang alam. Kadwali mo rito bulo nga ma ngay to dao yako yam.
1: And so when we see pus, that pus is white blood cells, lots of white blood cells, got lots of dead bacteria.
2: Ngula chani din ngay libo yara kura ngulay dawar tun yang ngunin yakan ngunin ngay inawin. Dinga nami malang ngunin riri mala, miri ngumari miwiri mala, kawalar water mala. Jaga mir malah lemurung rambangin walang lirak kunci dia. Palang eli boy ya raya mangu cing eli water tira yang unin.
3: Unin da wartu nang eli. Unin da
2: wartu nang eli.
3: Yuri ya kali murtu nama.
2: Boy ngunu. Walau lemarin kita cenderung tua jama. Wal jaga nama lah bu nami ringai tu replacing makunde ibai.
0: Adonya nak kunun itu bulung arang unin di understand we come. Tole do walakan ya kau yang menunda yang ur area yang ur boy arang ur. Unin di malang unin white blood cells ya boy ara. Kabalawal lang unin rak kunci dina. Ka bacterian malayako mapandan ng uli kadole murto bulong nga madao
1: yo ka duali white blood cells, they are everywhere in our body, but our body is always making new white blood cells, and the part of our body that makes those white blood cells is in our big bones, like in our legs, ka in our arms, in our back. So the soft part of bones, in the middle of bones, when you cook lamb chops or buliki, yo duali bone marrow na yako.
2: Okay.
1: That's where our body makes yutta, white blood cells.
2: Ngunili malanguni ngaraka ngunguna jinawa ngaraka ngunili yang ngaraka ngama ngamayun yang nguni watar na jaga mirin na mala
3: wey wala
0: so don jawal kan nguni romi ako yang al white blood cells ngur nguni ngay doli di white blood cells na kun bichan bili ngay to kan akun turikuru ngatil malabu na mir darwatir yurta malato kan akun cells nguni jaga mir kanan yan dawat tun ka darwatir. Yurwal ang uli na kunwa nga yaman malang ni bicara ka unay ako yung alindin mala ngarak ka. Tuwal ginawa rumbal kur mala. Yang ngarak po yun na, warna po yun na, kadilchi po yun na malang uli ngarak ka. Doon niya mala yako bone marrow. Una la chindi, una nila merichi malabo na mirja mala. Nakunyul ng uwal dya. Rumbal ng ginawa. Kang uli din ngayon uli yako bone marrow dya. Kadun yale murto ka bulo dun ni dao nga ma immunization boy if ma nakundo ka what radio kaya kan ma mangi na pu kadwa dao lakram ton ya dao immunization boy hat to yan nakun ga rumia ko yan mer na nan ngujama immunization ko ka rumia ko yan mangi nakun duan ja na wilil tuwal burkang ni nakun nga ma malam riri dalinding na ngay kada kun barak yan na kun dole de wirwir yun. Ka yan nga na kun natyan dura lakarm encouraging naman ay numatong nga ma time wala gurupul maradara nga naraw na ngodi akiti na kun ngay dole immunization manmak. Ya pala niya. Na kun ngay kadole de immunization room maringgitire. Kadwal murto bulo nga mawalan walto limurong dao kaya kuyam immunization boy.
1: Yo. So, when we're really sick and we go to hospital, we know the doctor takes our blood and looks at that blood. One of the really important things that we look at is to see how many white blood cells are in that blood. So normally, there are lots of white blood cells in our body and they live everywhere. But when we get an infection, these white cells become more and more and walal darwatir. And so when we are sick, we can see lots and lots and lots of white blood cells in our blood. And when we are getting better, the number of those white blood cells in our blood that decreases again.
2: Warmaram gulang. Ngaling-ngaling ni bicara dengan beli celing itu bit lah ngal rambal dulu pan miri cinta guru pan yakka.
3: Nak kamu kau itu lah rumah?
2: Kamaram yang itu ni manggonya. Apalagi nangai kawalnya tuang kau yang malam malam nangai miri cinta ngu manggu jual. Karena mawal tu karuk kiter dar. Kau bicara jatuh malam malam mawal tu namu nangai kau ni liwang kau ngulu. Nae ngor manggong ngor lurkun uni manggong uni na munang marang albing riri miri waliul ngwal na mawalal to na munang ai kang uni balanya nguni wat tarjaga mir malahul uri nguni li manggong ngor kang uli walal to malak maram dangang dangang dangang wangan do mun ngom uni manggo bango na kun ngai to kang ura rip tinyawoi Mikko merbae ngon.
3: Yo.
2: Anja ngaya taman duar pam na watar yun. Cha kamiri na wakai mala.
3: Yo.
2: Ngulingin walya to main gitir ngun ngai yul ngun kanguni mitinan ririk turo. Pile nguni walal. Jaltinan walal to mitira gungai un watar yun mala nguni nan yul ngun. Da walak kumal to bumanguni riri nan. Kanguni ngai darwan mitirnya na wi. Jaga mir mala wakka watar. Ningai kalirik tun mlitir. Kangu ningai mar lurkun. Mun li mango ngur. Kangu ningai kamar gang kalirik tun. Kangu ni wangga wanggan. Kangu ni mar da wala ngai yul ngo. Pican wal lengu ni malang ramen mun li mango ngunja. Larum mangga. Parwal tu right yan mricin nambah gurupan.
3: Ma.
0: Tuwal nga rato bulo, Romy, ako yung if naman yaka na kung picking up, pili up na kung walang ulit ka, ang lapal mo mala wangay ngong or angle ng Romy, ako yung limorong. Kayurta malang unin naman na kung yaka naman to pick up, but tuwal nga yung chance, tuwal nga yung walo naman to ba yung market na. Pala niya naman na duriw daw, kadarok na ngayon na kakalar dyan to ka Romy, ako yung. Tuwal niya wal kanya ako yung namin, limorong nga na raw, blood test ngon mala. Blood test ngon na ngunin ngulay na wingam, nguruyin yun dya. Lalu nerawang ja, radio ja bilang ngayon doon di wala laro mo na ngay king ngay manggo ngay ngay ngay white blood cells mala. Kung ga yun namir ngay ngay rumbaloy, because takon important ja, wala tukan akon cakap yun ngay ngay ngay white blood cells ko. Kamalang maram na kong di yabin na mo na kakul ngay manggo ngay. Kada babala mirwaray ngay ngay ngay ngay ngay ngay around the body limurong galang ngay ngay ngay ngay ngay white blood cells ya rumbal ko ya yor ngoni na kon ngai tong ni yor ngo rikto na ta kay nga namer da kormor irna o na ngola pain ngai dong ngoni na kon pala nya meri na yan na kon ngoni moment to pala nya meri dai kon zong ni ni da da kay nga namer ngai tong ngoni darwat white blood cells kawal ya leng ni doctor ya malanda ma ka test ngol na blood test ngol na ka ngoli ni to na kon ngoni yor ngo Many makten na riri ngor, ngayon dong ni water na mala, walur kun din na mala na kunukal turumbal ngor white blood cells ya bang ngor ya. Pala niya hindi dole din kan tao ya ko yang ad. Puro limur to dal tao nga ma.
1: Yo, many maktao. So, all of these white blood cells that we've been talking about, Belinda often use the word immune system. Immune system. To talk about these white blood cells. So our white blood cells are part of our immune system.
2: Pili limurkan nga kudaro amir walal ngulila ya ko yan namin yung walalaw niya nga pagit mala. Muni limur ngulay marikin niya white pill ririk to na yul ngulay chalang yugurutu mirin nga na. Kanga na nga lingulay yul ngulay walalaw balanda ngulay lakan namin niya walang ngulay bitya na kam immune system bitya na walang ngulay lakan namin niya. Unyawal ngulingun ni malaya ko na minya ka duwaling ngay wangay ngun niya kung ulikin wataru jaga meri wakau dua lengan wangai ngut jaku bangal ngule yul ngule wala balanda ngule lakana minya wala ngule bicana kam immune system bicana wala ngule lakana minya ngule wala ngule ngune malaya kwa na minya dua lengan wangai ngut jaku ngule

0: So ngani bili ngani dahu nakun white blood cells malangay dual jaga merumbalo kung ayon ngay ngole kana kun bumariri malangun rumbal ngun ginawa yun ngawal ngani balanya bili ngani tungay riri yun ngoy maram ka part of ngay ngani din ngani kan bichar kam rumbalgo kung ayon na bili ngay dual di wakka part of ngay dual di immune system. So what did you think on the mean important and part also you didn't read that on your dao when the white blood cells may rumpa along a jaga bero waka part of the immune system.
1: So far, we've been talking about when we have a disease caused by germs. And a disease that's caused by germs is called an infection. And we've been talking about how our white blood cells fight these germs to make our body better. Ear disease, ga boils, ga colds, ngalpar, are all caused by germs. We can help our body and kill the germs that cause these diseases by washing our hands and our face.
2: Yo, pili mo kalimrukan nga kultual tao, pikir bili. Muni ngoy di germs po, muni ngay li kusing na kun mala, riri mala limurungal, balanyan na kun ngal para. Umapan mala o chichi mala. Yor, muni white blood cells kung gayon namin limurung, nalchan ngay ngoy li jama, ka namin limurto kung gayon, duwali mala, riri nalchan ngalito kulmaram ngalito wajimir rurguyon mir ngarambia ka uripun ngalito rurguyon mir lichalangoy ngalipuko
0: yo gadon yung last part of the whole murkan ngakul riri malangun yung ulika nakun nalchan duralakaram tole murlika nakun ngapaki urnen nga nyabaki germs dadi kay diwal yan na makiako yung if namangun yung ngakul ja nawe wala lakarang lingura goyangan na namru malabu ayak nyumur ko wayin ka gama nyulang uli na kun riri malayay kuli ya James to ka na kun jichin infection na ngalpar dahil ngurci ya pala niya kabulun na kun ngan ngunili di rumya ko yang aldebili na chel ngayong uli ka na kun white blood cells ngunili rumbalo jaga mir wakka na nam ngunili di rol ngunili ngayong uli kabuma na kun balanya di malariri ngalpar ratala ay pala niya pala butro riri tuwal malang hindi na kun ngara few riri ako yung ngalang hindi ngulika na kun nguriri yun nga niya ngurung hindi germs to yako limurito yan nga niya riri na lakaram kawalya na kun ngalang ngalapal mili niya wala limurung do bakpak maramala na kun waka diya ngundi di tuwal hindi wala ngundi waka diya bakidarok po ayak na namre wain karum ngunin na kun gunga yun diya ngulika na kun gulmaram ubumma riri malangun hindi naling ulika na kun yun nga ririkton kagol maramay na kun duka dunya malangun ni riri ganda yung malawag ngun simple things mala limbrito ka na kun channeling ko yan try kuya nga limbrito ka dun galuro yun meron ka face to albuko yun kaduali din limurong ni dao yung gator ya tiyal ya program ngur dao ngur tiyal ya show ngur dao dao show ngur ya immunization mo yung dao part 2. Kaya na kung nga doli di Romia kuyam. Marka numa to try mardarangan why ngulik kayul ngayo alal. Jamar kuli ngalapan mini kandar puyo biyol to doli di yako immunization chakchin maram. Kadiya king ni dao cha. Kadao yung mukad mo kandar ngakul yung ni bilian dol yul ng radio dao dao show.
1: Yo, man ma. Ma, lacho dao.
3: Yo, Yolo Radio.

0: Yulung Radio Raman Kening.
1: Kapulo na kon Yulung Radio recording na kon dual kuriling band dualang Raman Kening boy. Kamani kayo lang ya ako nga rich lonely boy.

0: Walamdango, 1 p.m. na.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany kadal Sylvia Ngulpidich. Kadwan yang ada to daw, numalany gurupan politics update. Ngunung ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunik nakun ngay ngunik jaltir ngay tubing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakun mak ko yula nawi walal ngoni ngroki di nakun ngaya ngumiri mar walalang nakun indi walalang kang ngura ngaya ngo kung kayo na raw yul ngo bile ngay ngoni maringi ngoni limurong na rom yul ngo limurli ka gumuro dal malak marang kang ngroki ngoni rom goy nakun yul ngo rights kumalang ikan ngoni li di jengar yur yul ngo rom go kaya ngoni nakun ngay ngoni bityan wang akam ngoni ngay ngoni kunara yun yang ngoni di jamay because takon ngoni ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal nakun ngoli ki buturo bitur kamak maktur yul ngo rom go kayul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngoni yun go yuptun ya kunara yun ya jamay ka ngunin na kung nakun doyala lang umiri na lang ngay jal kriwap tun war pala jamaw hopefully ngay tungon nili din nakun nangoy ngay jama marci niya maramin ka ngay tuka nakun still kung kayo niyan yun ngun katiyang ngun bala nakun doli di seat of murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka nakunyaw ng walimuri news kung nga ma, ngunin ngay, nguna yul ngu wanga yul ngu ngurki di ka try jail kere wapton seat ko, kujok, iwar, ngay ka ngurki di jail tin ngay to, ngurki di jail kere wapton dia mau seat of mulkaw. Ka ngunin din nakun, kalay ba pari ngur galing ngur. Ka doli din ngay, kujok, maringke limuri nan ngo. Tuali ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay tuali di. Ka warpap limuri nan ngo. Maringke ka background nan ngo di ki di. Kujuk ko jama ngay kan jama. Dili health ngor. Nurse ngor. Male nurse ngay. Ka. Jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan warpala nyo nakun nguro ki di jama o. Yul ngo limurong. Kung ka yun na ngay tu limurong represent. Yul ngun mertin parliament ngur. Kaya kawalal mo ngun ngun ito ngay voting ya by election ya. Ka September 12 to. Kabala niya.
0: Yo, thank you naman ko. Buturi ko daw. Tambal yul ngun ready early.
3: To wali, barak taruwa yul ngun ka merite ririkton dipteri ay dial community ngur. Yul ngun malaka ririkton dipteri ay ngunin bala niya na kon infected jiti rumbal ngur o kurak to ka jiti merer. Ka bala niya nito yakamin makum ngir yun. Maram nito jakin marka nunay do ka family nunggo kalmom dipong ri dipteri ngur riri ngur. Tuwal jakin walal kan ngurong ngumiri guru par jamar koleo. Tuwali jakin ngay to ka kalmom ripo malarire. Nito maram tuwali jakin every 5 years. Dipteria jakin nito free maram diale white pill. White pill jama mirmala ka mariti community lil walal to gurupan dipteria ka flu po jakin. Ka ngunini ka kuyanga ngunini ka ririkton dipteria mariti bala white pill lil ka wangi walalang check up ko.
4: Yo bookmark. Ada aku biji menunggur ke tiada waktu anda arts ngu ke nomga ngama 88.9 FM toa yulung rere ngu. Yo yo.

Vamos a la iglesia, la hermana de Agororo.

0: Yo, thank you.
1: You're already out on G.
2: Get out of here, Nani.

0: Falta la playa,
1: ¿verdad?

you ngara Johnny ngarpi je ka you listening radio 88.9 FM.

Oh, no.

Wicked.

Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai perwangati pungkan kan mo. Ka numa gara ngama yor ngarai

0: Yo, Bookmark, Narko Yako Stewie, Malk Gujuk, Bapro Gumaj. I'm the bass player with Yoti Indie Band, and you're listening to Yongo Radio. Naraka.
1: Yo, Zangwana para Bookmark, Tao Ama, Dajan, Yongo Radio, Muro, Ka Jinakong Araong, Pulkanawe, Ka Irinin Ba, Ka Kaoraong, Ka Tanangarzao, Rakram Ka Paiko Napawe, Local Decision Making, Tangobanya Yakum. Jina ko malang na pungaro tao nga ma jana lang kong lurkon kong yulong ngong panya tao panya na talaga nga mga mayon kapman to.
2: Yo, bookmark namir. So wala nga na purka nina, dual arts ngor. Hirin ba? Kaura, purka naoy, kahena apa. So wala nga na purka tao gurupan message limurong ngunong kamay magmitir. Dual ng ni yuta ngay ka room gal yun ya ko ngay dual gamro na po ka ngupan local decision making na dual ka dual limurong daw ni mo tiyala lang nga ma pabala niya ma
3: yo para pulay mahal ko manje nga numala niya rodang dahil kayon numanya kulong arura karam. Nada ng local decision making ma. Mayali.
2: Yo, maral ko. Muna ay question ngayon nga doro. Marikya to. Limoron. Nga rato, nyo mo kunik lakaram. Tao, pa namatong rakang upan nguli alala. Tuwali ngayon akong local decision making. Ngayon room nga ngora. Ngayon limoron ngayon ka room ngora doali di. Ngatil ngay kan nguran do ale limurong ko rom kabicher bili ngay kan nguran kadi ang bala rom ngor na ngali tong mga mayon maral ko nito do ale dingar ko bolo ngara kang upan
4: ni yan na kon do ale ngay darok na kon ngali murong ko ngay kan nguran bing ruling ko da kon ngurudang gal ngali murong ko nyol ngom ja do ale ngoni mayali bukulong tunan le gawang ngay ngor darok bakman na nako balale jaman na balale mangtuna ngay na balale wal marknyan nalil muni lewal yura na minya na kun wangay murian mitki wangay muni yura na we na kun yura mo le wangay murian mitki muni wal yul wangay murian wangay yan mitki yul mo yaka ngay da yur tain alam rungo ngay kan nguran bingulang nguruda ka ngur yalkin ngu alam rungal muni muni rom ngo ngale morongal yang balang ai kazale ngura yang ngale morongal nakun rom balang ngo ngale morongal yor ngo alja mangu ngale morongal nakun ngai ngale morong nakun dual belma edakki kamonugo na ngale morong ngatam ngai dual e ngura ngale morongal enga
2: yo bolo nakun dual e di bolar maram mal kor dual e nakun makan nakrang rom mala palanya mala rom nakun nguni kam rom nga mga mayuna oi limorong yor ngo ngai kan nguran pi paman kabicar bilingay kan nguran ngurundangal kati ang bala pala niya na kun rom ni yul nga ito rom watang oy mula na nga mga mayon ngay nguli wato na wripungulil wripungulil wripungulil community lil o homelands lil settlement lil kalung maran na margali murto bukmak tungo ni din nama na ngay kang ngura ka na ngay ito tawartun mula chandi muni limo to nako long marana mir balanya
4: yo balanya bili na kon ale kelang ni rom na tele ngor ul mo ngai kang ora na ko rom go na lwa ngalel ama nga ma ndo maram do na rom bil ma mane kay ong la na na to maram ngai to bokulong mambok mak dungay wairi wartangon ya pangay urum ga balay kwangan na mir balawal to bakmra mandaro kwanga ngor yura na mir ja balanga ito mrang to na ja manol to eto al nga ito al in local decision making ale morong na telingon dor
2: yo nga makor ka to al ngon ni room ja ngai tiangon bala man gitin ra ole morong balanya
3: doan bijan numa ling ngor rakaran ka dorton maran doan dau ngalangurunan doan nyuwal ma bijuain ngalangoy duan local decision making ma ngalangoy kangalangro
4: yo unibili do ang gadang ng ipat balikan na kun buko bak mam no dar ka ni unibili ka wang gadang ng iya ko yang na kun tuana tuana balanga pagwal ngay dal yang mudart nya rom gud yang pagwal Northern Territory Government to your tadwali ngay na we wayok tan ko yama local decision making the young government to the local government Northern Territory Government Northern Territory Government ko ngay dal na we na kun kachel ya don ya ka federal ya dual bilia Northern Territory katia kuri kamur ur ngay dal yang mudart nya dwali
3: nyo ka dang local decision making kinalang ayul ng region nga nalpen ma pimya ka nama ka na nan ngo akorom bechuar jina koya ngal maleng ngo yul ngo mol ngo
2: yo war pala ara tu na malain ngang ton ka nun na ngarichan tiakidi ka bulong nga niya niya kung nga kangupan to wali dibili tao ngunin ni dipal guru pala niya lang war pala wal limurong nga yul ngo wal nalkyan nga limur ka to wali din na mga niya dukkar ngunin niya ngo Northern Territory Government milkom limurong nga to wali dukkar menmak bala na kuru kalikur nalkyan nga limur ka darangan o nalkyan limur to mar darangan palandaw room na ngay kangura ngunili nguni yako ngunili murum ngatil ngaraka ngupa local decision making nguna ngay kangura wala langgal rumur ka wala langgong dawat malanawi ka limur yato nguni na mayul ngunya bitya nakam nguna ngay kangura wala langgal palandawal rumur tuwalidi ka limurungal kangura yul ngawal nasyan ngalito na mga nyan nasyan ngalito baki nasyan ngalito jama miriya mga nyan tuwali bili locking decision na making na ngali yul ngoy kapala niya bili ngay eh palandaw ka yul ngoy wanalatyan ngalito tarangan mir mardarangan mir katayungan mir nito nga rin correcting di pala di manye
4: yo nge ipong rin ako ngay dali Northern Territory Government nga palang balandaw ng rally marichin ng alimurong. Alimurong ko rin ako di pali question ng ningurong ko ngay dawal kayo nga ma alimurong ko rin ako yung ngayon dyan alimurong to naman dali ka pili awang kahit dira ngurukul wang kahit dira ngayang wang kahit dira wang kahit ko na mira yan kagong kahit mira ral manapan mira di ako pili to naman dali ka pili awang kahit dira ngurukul wang kahit dira ngayang wang kahit dira wang kahit ko na mira yan

0: Yo no matana, my yo radio, the LSF is in college 88.9.
1: Yo, welcome back. Bulungan Maro, nga matawo, panyaling ko, local decision making.
2: Kadang o, wang kaya ngom, next one ma, steps on pathway to local decision making. Tang ngaya ka nga jura nga tam, panagay nga rakaram, bituar malay na. Five tangunan bituar ma, ngalmaling ko danar, kungan ma, nanaraom, ang mga main raom. Number one manan, the local decision making partnership commitment. Number two nan the working group. Number three nan local decision making partnership agreement. Number four nan the implementation plan. And number five manan local decision making yung region. Tuan ano mga ro rakaram barkwal nanduan kamuro malanya nga ro mga ro pijuing wangkain kumna na tuan. Pijan nga jil mabanarakan ka ngan dawo. Wangkain linya na napa bijuing yalo lida na linya pa. Rulang tua. Kabi wala yam warat tua kan itu wala na kan narakarang.
3: Dukar nga itu wala. Dukar nga first place kundi nga lulang mamang itu wala na wina kundi pung rin Northern Territory Government kundi ya. Katu wala nga itu dukar nga malang first dukar. Tu wala na kundi nga ikat wala dara. Murungun jole na ayako.
2: The LDM partnership.
3: Yo, LDM partnership.
2: Commitment.
3: Commitment. Balanya mering ngunya apin ngayi, commitment first ya. Kabi ngurin ngayi nguni dolin na second ya. LDM commitment ngunya na per Thursday March ini. First, tukar ngayi dolin lakam. Third etap ngayi na per March ini. Third etap ngayi happen nguni LDM partnership commitment. Balanya mering nguni namuna 7, 8, no malanya rumbal malanya wal kalkidir wanga namir ayura namir balanya mere step one nguning dukar ngai kadola kam step two in dukar ngai kabian da working group yadala step two ngai to 26 to start kundo working group ya mila kama ya kaka after being wrong ngai to step three ngai to kang ngulan nata mire na unang nawing LDM partnership agreement ya step three ka step one ngai to maki galki Christmas bilang ni implementation plan na tu jam ngurung ni working group tu. Tuan jangan ngaya ni dukar yang dia kuin. Dia boleh dukar nale akai tu kawan. Nak kurung ni first one jangan step lingkun. Tuan jangan second step jaga ngurung ni balau itu tu. Yo start tu working group ya. Now tu malalung tu kawan ngan amiri. Ngurung ni balau step tering ngunin. LDM partnership agreement wangan amere tunguni wal ni working group ngurungin bala implementation plan na ka step 5 ya last yang ni dunupan kal kuyan decision law ka decision making na yol ngurigin mun abuk mak na makin do marcin do gumur mera bala yol ngundan wala ngo
4: ko mera yol ngundan wala
3: so do nya ngai itu ni 5 steps ya
4: panguni ma
3: kal ngai kang ora
4: tukar ngai kang ora ngulukin
3: bala wana kurdu ngai ke dukar kurdu ali mari ke dual na kunda hol thing na kunni balanya
4: yo na ngai dali process kadara ni malakra ngala kundukar 5 kadara ka on first step ya na kunma already gone through
3: yo
4: adon ya na kana maga don second step na
3: second step ngi bala 26 tong ngai ka ngai tuan ya main one tuan ya
4: ngai ya ngai ya
3: ngai ya ngai mari ke step 1 Bingo, step two next, step three, ngulungin bala uripun, ngulungin bala yan, wala ka last, jangan step five, jangunin, na kun local decision making, na balan doki marikin.
4: Kulungin nga ito, community, kura, yun nga community.
3: Wangin
4: makito.
3: Ngunin, now we working group to go marikin kura,
4: balayin.
1: Yo, tambal ulan dun, kaya lang mga marurikin, baik kalin ko tao.

0: Yung mingin marakoy nga rin, James Bayong, diyalin na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kalawin ko, ka stay tuned.
1: Yo, bulong almarumay ang tao, bay kung lurkon kong yulong, purka na yung ka, yinin ka, kawraong, kabili niya.
2: Mayayan, ulkton marami ng maling, tango na maro niya kurakaram, ka, yul ngol buk bakul laukul tangun na meali laukul
3: balanya meali nakun marma wala tu wanga marma wanga ulin yurta uli punya yurta lingun nakun nilika bakin mak mak nilika ngunyi tarangan mak ku nalcan nilika mak payang nilika baki ngurok kulun ko lagi balau nganapur lebih jan ka nganapur dal makar biyo yan belen ngurok ko yun na bayi ngali tuwa dikana Rongroko na mak oka urka na mena pa ngunala kalawen go right pa wala ka na mere right pa ngroko na bai pe muka
2: yo
3: te pala nya mele yo
2: ni wa ko ngai ngaro bi chene ra ka na ra me
3: te pala nya
2: nya ko ngunan ondero na ngai am ga nga right pa len wa ko me nya ko bi chen ngai ngaro bi le ngunala ya bi chen ngai ngutan
3: yo
2: Amaran gin ngono ko an ngere mao ngan gaul na nong rum ngarde mingo ngono ko nga ko lai ngaro maran gin nam nyina na ngono kon bichoi
4: yo do ale gin mukang ngi ni na wing milen janga do ale di chung ngang ni ngai ling war pala do at marangal mule ni yo ol yo tang uta nai ngo wanal ni wa nga ngol gol yo ka ngutra ni kan ngone le ngone ni wa nga watang uyan pala nyang ni law kul ja mayali Ngutar ni kan ga malabo na mi ni kan wa na mi wa nga ngur. Nguni wa nga nung nguni ni local na ngur nungu di wa nga pi bala niya. Mkwa manji?
3: Yo.
2: Yo, bila niya bichan duwa na yan makaraka na mi malakor. Manji duwa na nguwa koro dao. Yur ngu yur tao daranga dao. Jina kwa hi wangkan ko nangu daro ko. Jina kwa lako local ko. Kamayalip nangu duwan maipa. Ngaro nan jina kumwal ko. Jina kum jama wo. Kabachuaro doa na yan nguwa koro dao na ma doartun maran ka pukba ko nga na rao. Yo.
1: Yo, jil na maro rola dun. Ka yal nga maro dikchun bay ka dao o local decision making.

0: This is Stephen Oliver, and you're listening to The Very Deadly, Yolnu Radio, 88.9 FM.
1: Yo, bulong almarumay am tao, bay kung lurkon kong yolong, prukanyawa yung ka, yunin ka, kaurang, kabili niya.
2: Nga lang uro nanduan local decision making ma dawo o rumbal o room, nga lang uro nanduan kaingan ngaran. Pila niya dandan kong yan magay nga dangom barangay nan ko ayong may kulkana ng dango man chief minister ngal malengo karo lang doon man ang dango barong ka festival mayo nga chi last year 2018 do
3: eh nakun most yung alam rin nga til di pali answer buko bak mga dole question nakun wanang nga dole no the territory government kuning nga iwang nga bali niya meri una nga iwang nga barong ka yan nga iwang nga ngatil yung malang yung dukar malang yung ngatil kan kapman to milwar yor kawanal numayor ngo yay kur kung alay na ikan jama pa yung nga ikan ngunin malang tur na kun na lacho yor ngo tuan yang nga diyang ngayon bala mayali na kun diyang ngayon nga ito kurupan na rungin maraman kanjar bala yun yor ngo wala yakan na kun ngunin ngatil kapman to kan bichari yaka tu dal bonding jama yaka tu dal bul nang jama yurtu yan mark mram dukar na kun dunu pa mule na kun nal kendo dal jama yol ngo ngal kelang kangun ni bili la sia ngai wangan ngai pi na we chief minister mai kul ga naun al barong ga na tele ngun ngun ni dur uni ngai kan nal ter gap man tu na kun jama de yal unin do da da na gol yun na dia ngun lutan ngai tu na kun bil maman kan aku nungin maman kanjar balain watang wala wawun ulila unyawal kan ngayat ngal ngatil yang uyan rom walang kuy walal wawun ungal yuwal kungal yan
2: yo tipa di bili malko darok lil padaw lil tuwalin na kon nguni rom pulo bular maram limurong bukmako rungira ngay barpuro nguni di Rum limurung, kuro pa na limurung garalin, rungan maraman, loko lila, niningwala yung wal. Limurto naman nga niyan duwala di, ka dukar na malang maram, limurto, yuwal kum, kuwal tirayan, yuwal ko na mira kung kayo yun mir, pala rale yun mir. Tiyak di, ka ngayat taman nga niyan, yuwal kuman yan gadal kuman. Limurto taran, limurto mil kuman. Napur niya nga napalmirin niya walal, numalanggal niya, yutol niya, yul ngawal. Marka ni indo nga yatam, nungoy na ni jamar kuleo, yala lang una. Ka wala to nga yatam, ngulungo ni jamar kule, ka ngunin bala wripong una generation go. Ya klimur kadal birka yun ya bile, duwale nga ibar puli murong, rungi ira, kurupa na wal kale murong, kanjar niya, kadukar niya. Halimur niya, wana nga yat na mira, kayo wal kun na mira yan. Ral manapan minyara na jamaw niya, bala niya mukha maral kuro.
3: Yo. Balanya yun, doon yawal ka na kung tayo man, rungin maman. Yakawal ka tayo nguni mulukro yung bingo niya, walang kung ngalit siya lang bingo yung nguni ngalit siya lang yung para para urutur. Kumbong ang nguni ganjar, nguni nam na dunggara na kun 10 bay dunggara limukan nguni li na kun nguni li rom nguni na na kun bayang nga limurong ganjar, bayang nga limurong ulan na kun bawa wangan na raw, yamar kulit limurong walkan ribun, wal na bunga atin na kun walang kalian jali ukan marangal ya pala nya malanya limurungan malukun na kong rungi ni itung karanam na lumungupar
2: yo ka
3: rungin maman
2: bila nya naun duan nan kaya nga bijan karun maka bana ngaya pim kaya nga tango darangkan pian nan kaya nga tango karun maka kungana di rumah na almangay tana lingkulin pada na yudal kaya nga nyinan katangun wala abeng ma bele dal kay nga room do nyina jal kre dana lengo ayo yul ngo mara na dana kay nga dango bicen makarun dal ngaro kalki ngal malengol bana dal ngaro kungan mal mal deru man madango o yer kerto no nyina na kung kay undo ngal malengo na ma na ngal maga nga work to o na ngal ma work to kay nga work to dan lim work to kay nga nyina kung kay undo ngal malengo
3: kalki ora ngal murung kalwal tuki ya kale mo ngol tu kan ron yang ulina kon kamur malanguni malaina kon bele ngale mo ngoy kakkal ngale mo wal langi bangu dano euro merite teknologi ako dol negeri malay walang mon goy malain repo repo rupiah wala lang dual alam rungunya kada rupiah mulukur ngay marikin parlament nakun dipungri kurung ngay tukin rupiah nakun mariki balay malangul sa dual malay area malay still nakun limurung kal tungay wal tukinawi ebeak yaka ngay eksek ya dukar ngal tukaram bangi mariki bat nyumu kuning ngal tutarangan berdi yang wi ni ngalan darangul ngalan nunan tutarangan ngalan nunan joko nga yun kani ngalan joko nga yun ngal tutika yun apu nga darangan berjucu ala yaka meritin ya tiyali ngay kamuro nakul ngal tukaram bangi mariki ni ngalan jaka kanan ngalan nunan jaka kanan ngal tukunga yun merpala alat merga ngurungi malangoy kamuro malangoy nakun walnya tungunya leyan barak yang ki limurunggal yar yaka meriting ya kaya aku dia tukar kur, ama kulit orang tukar kur mereka lebih tua lagi gambar darangan, lebih yang main mak tua lagi mana napurung gajama, ya kan aku ngatil kap mantu, bayang napurung gantai ungal bayang napurung gan mar darangan, nau ya napurung kan, kelki beliur, umur kur beliur na aku malang ojalu, ya palingnya malang, dengan lim tu kenang walang dua nan aku dia kurum go, palingnya imak ngai dekai dorja. Nakun darang ulam tu kebalai yo main mak
2: terang amirian balai lali unmir balanda kayo
3: yo murung irom do ya kan nakun mak ngai tu ke marang tu nakun ngateling ngone kap manal jarkan ngone ngatel ngarawangan gumru dal mukan marangal repil murungan ta bait na na malai
2: yo
3: jal telim kan jal grupan men dal akan na men na ku malango ka ngai ngan ta bait nan gai pukai pungal
2: ngai pungal ale muru wal kan yan
3: ya palanya malai amak tikai dia ngoin mak maklim tu kina ngoyan wadam ngay tuki makuya ko yan nakon marang turong nga makulit niyan limurong bili yan unin limurong pindi yan nakon mulukur nga mga mayan bili tuki limurong ka lang ako nako nalil kanatang ho awal nyo limurong limurong kung kairan dipal
1: yo jil nga marurula dun kaya nga marurikin bay katao o local decision making

0: Wandawe, yol ngorere at andawe.
1: Yo, bulong almaro mayam tao, bay kung lurkon kong yol ong, prukanawa yung ka, yunin ka, kaurao, kabili niya.
2: Nalpe na mapimya ka dangwa na ma, tuwan da na ngal malinguya on ko, ganyari tuwan diro man. Ngunung nan kaya nga kamuro, kaya ngiya, ngal mangaro, rangam, yaktun, Now itu andan yang ngal malengkul deruman ngayam kaya ngawang kaya tuan birka yun ngaro numa ngacil nguriri yuwa ay malengkul benji ngakal kolam namaleng
3: yo tuan di manyi ngay yul nguwalkan gal kurdia ki walo ngalapan milimurung ngatil muka abulu da agandar koro tiya ki walkan nguni walo njagal koro Natali murung waktu terangan, kagurupan ngulan na malalimurung kal, kawal nyatukan na malimurung, kajaga limurung. Tiak iwalkan nguni rum gun gal koro, katuan na nakon barprungai bukurung ira, tuali dibili. Kabir kayo na wal kalimurung, limurung na yul ngunan, kalimur yatu dial njawalang gumurung amatira, karal gaman. Kakungga yun mira, kayo wal kun na mirayan.
2: Pala niya doon, Meralcor. Kay Gamuro, panangal mga nga na bulok toan ngal maling danal, yaka ruma ngal maling ko, ngan gaul na katuan, ngal maling yul ngunyara yung danal, bulok toan, kachal krim ngal maling ko, ruma kay nga, nguyan yan
3: na.
2: Nguyan kay nga yan na, bunda nga. Tambala yung nga kay kakaroon maling ko na madarangkat.
3: Yo, tuan niya mo ba na rakaranam nung gol tuan nan barpro bukurong iyan. Nguni din rom. Nguni wal para para urtur. Nguni ngay lakarang albili, wakong ali. Tuan li din ngay barpro, nguni bukurong iyarali. Ang alin jo, kiri nga mga mayon mira, yol ngun yuwalk na yan, kayuwal ko man yan. Wala ngay ata na mira, tiyaki di, nakun ngay barpro dual bukurongan maraman wali murong. Nguni din, kanjar. Bukan meral koro?
4: Yo, nguni beli bayang wen lemurin wal tu lekan datul ja, wale tu kita ari ya na lemurin kungga euro. Kabolo makan itu dia kui jal kui dal kung ngalemurung kui ja, wale nakunya. Ngalemurung kui ja ngun jal kui ngai itu dia ngai jal kui dal kung beli lemurung kung nguni ngai rungin maman wal kadal kanjar rungin maman. Kabolo ngalemurung kui ngai itu jal kui dal tin nakun. Ngalemurung kui ja beli ngatil kap manto. Wei pun itu karyo ngai kan marat Jal ke yang getin ngale murung beli walang kalkap mantu bayang ukan nguli mari waktin baik kara yang alkan na aku malang ukan nal malangul nguli nakun kap mantu kadon ja diang makap mantu kadiang kacalio mak nguli ngale murung itu bulon jal ke dal kum ngale murung kuja ngai itu dal tera menit tera kalung rongen ngal tu kamarci kadu kar ngai wei punyan Maramal tu kara mangi bala marci beli dia layu tangul nangale ngale rong ya Jal jal mujama kurja malang tuanja development tiga na malang ale murung kadagal nakun wangal malangul tiang nakun yutai na nakun walang kala ngalin tu tiang kurja tukar kurka mariki urung alit memengget tere yurung alit kalang kala mulu kurja ngal tuka mariki goyangan na ranja wangan na ranja yura na ranja ngalit kalang kala yaka ngai tuka ngai yura ngalit kalang ka bikin tuka yakwa mian be ngay man ngay ngalit yalang jalo yak ka ngunin nga tiling ukap man pala nyan dyan yang ngay maktiyang ngayon ga dayo man ngalit ngalipin yan ngalit yalang ko yun ang amang amayon niya pala niya
3: yeah.
4: Nga tiling ukap man ay kan bijay birka kan biya ngaradal man ngay na yol ngu jal ngaradal man ngay na yol ngu naduktuk ngaradal jaman ngaradal ngarakal pala nyo lang kalit daon yan walto yan jaman naman manuktun na ngay turo manuktun pala ngay lika na bijay nan rom jaman manuktun na pala limre lika na ngamun nan ngunin Rom jam, ya kadua lidu nu pangan apa rong rom bicara ni ngatil ngual kapman kal.
2: Ngalan warap pulai. Lingkun nu maling kuram.
3: Lingkun
2: bilalin ngai. Biar natan biar pul mana apa ngal mange ngarakang oppo. Yo biar pul ngan apa berakur deru kana ngawari pemalanya kamuru aruda uri lingko gurong rom. Kabilanya.
5: Yo donja ka program supporting abingor Northern Territory Government tomala. This program is supported by the Northern Territory Government.
6: America.
7: And I'm Pam.
6: And we're from Alice Springs Karma Radio.
7: And you're listening to
6: Yolngu Radio.

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Arako ya ko abanunji. Ara ribi ang aranya liyul ng ilang krama gagaili. Yo, kato ala wang ang ngayang aray kura nina kalopa. Ka radio kuro ngara to ala wang ang kura yul ng radio at ko. Abala nyo na.
2: Yo, ka welcome. Tango yul ng manikay o

0: Yo, this is Michael Hunter, and we're in Nolomboy.
1: Dwanja walo 8 p.m. Yul ngwal machi ninan wang angura ka jamar klo jawal ngura namira.
2: Yo, namira book mag yul ngo. Numaganga ma yul ngo radio news.
3: Yo, book mag. Ngaraj mukadol silbiya ngul pidich. Kadwan yang ada tu dah, nama lain grupan politics update menurut di naik kosid ko mulkau. 10 years ko ngai ngun lady kan seat ngor jengari luar pala, Mr. Goyola, kaya ngun nak ngai ngun dijal ter ngai tu bing ngai di ka yup tu na. Ka luar pala nak ngun mak Goyola, nawi walang ngun ngurok kiri nak ngai ngun merir mar wala lang na kun hindi wala lang kang ngura ngaya ngo kung kayo na raw yun ngo bile ngayon ngunye maringge ngunye limurong na rom yun ngo limurli ka kumuro dahil manak maramga ngo ruki ngunye rom ngo na kun yun ngo rights kumala ngayon ngunye li di jengar yun ngo rom ngo kaya ngunye na kun ngayon ngunye bichan wang akam ngunye ngayon ngunye kunarayon yang ngunye di jaman because the kunungi ngurungi di rom do to al Northern Territory government bayang walal na kunungi liki buturo bichuro kamak maktur yul ngo rom go kayul ngo voice ko limurong ngurungi di rom do ngayon ngunungi yawon go yuptun ja kunarayon ja jaman ka ngunungi na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din ako nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kun still kung kayo niyan yung ngay katiyang ngay bala na kun doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kun yawon ko limon news kung ngama ngunin ngay nguna yung ngay yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngundi din nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rinan ngo doli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pam nimbur dan ngomaring ki ka background nan ngode ki di kujuk kuja ma ngai kan ja ma deli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngopan war palan na kon ngur ki di ja ma o yul ngo limurung kung ka yuna ngai tu limurung represent yul ngun mitin parliament ngur kaya kawal mo ngun ngun ito ngai voting ya by election ja ka September 12 to kabalanya
2: yo thank you numalengo buturi kidao tambal yo long radio le
4: screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
5: Yo, ya koat jamba. Ada nga nama yo ngore dia moro. Ka yo.
3: Yo, R&B in the makadon jangama ka hip hop yo ngore radio ngore.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numa ko rawang ama yung radio

ñako labi dong rek kañ nañ melen gembe am ni nga mañ radio 88.9 FM.

0: Quiero un montón de río.
1: I'm gonna go to the hospital.

yo, radio, one toy.

0: Εγώ ήταν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε, πάμε να. Αλλούκα να όνει που να είναι από λίγο ένα κουλιά, κάνα ράγγελα, ράγγελα από γάτι λιβάνα. Special men, but in Gordaman, you want to put in the lacra among Kimmy Wong and Yakunda, a rebellion rabbit Kunda. What point and up room and Angana, Bella Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Awi pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman. Felicity ya ku teka. Felicity ga de kebi. Teka. Felicity ga Miss Ross yo. Miss Ross teka ya ku. Puku bria mre mra teka mre. Wala na ga na gal wala le wekka na na pun gola le ka drink nang kapuna de ka balanya na biskit na na na. I don't know. Saya kalau orang itu nggak ada cium, biar aja lah. Panon nih tau. Biar aku tahu. Biar aku tahu. Atas kalau ngerti minyak ini golong leh, golong lah, mari yang leh. Pula teka beri, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngerti minyak, aku nampak kubitnya golong leh. Cita minyak leh, nana pernah leh. Ipul lah, dia cium, ngerti aku balak leh. Ngerti minyak leh. Mana perlu tambah berarti ni? Ngal mertinya orang macam ni. Wah, nak kau nak kau buka berarti lah biar
2: ni. Okay.
1: Nak kau mana kau nak buka berarti ni? Ya nak kau buka berarti lah. Betul. Biar ni. Aduh, Ella nuna nama. Kau ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni. I'm not going to be able to do it. Kabeh ayo nang malang lu daptna. Bena banyana mah? Ana perlu ben daptna. Anga enna pung ayo urang ngole. Wepo. Gor yo gor enna. Mal mat nyawa. Ko no marko. Mal mat pesa tara ben. Awal jin ga na le. Kawang kana na pun pra woto otna luani. Apa berle? Tar. Ran ga ngole kata na. Finish that. Kangana pura le tarana. Amar tinya na kawala na otro dilti.
2: Yo.
1: Dilti otro na le. Ano nga mura kar tiyal tay kaba tarana mo muka na mata. Okay. Wala minya na ni le pulang na mata.
2: Oh.
1: Bill na. Kaje. Wala minya kang le. Pengal pa ngala pa mrein pa ba pa kay. Wala minya le kapur next day ka school ngala na na minya le. Ngala ko bayan le po komarte tay kangay. pamal ngarani bin chulor dal pamal
3: mura tarin lo jo tarin
1: mi wala lo koi no ay wan kan jo mi akto ngani ngoni mi akko e puna no no tu ya bu komete bu kala wala bu komete ngai ni wal kama te bu wurtu na benara na ngara nyon ngaya wa bu mu da pamal nyabin chulla be mamla tar pam bin chul ko na ya ka akanya na bangai ni wan kan jo ngai nga ha ko wa no no mari una rim seven rim seven ngala for multi grad ko ni na be mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabra ben di che okay who won begin na ni ka be amla api jan ga tao ya ga tao nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: you listening to Yulwo Radio Million Bay.

Tung em ya ko jin grui ga ngam magadang 88.9 Yung Radio.

Bye, Adam.

能够

Yeah,

¿Qué es lo que le

Caraca!

Hola,

Calla, calla, calla.

Ah!

Ah!

Let's go.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Amen.

Ah, ora bravo.

감사합니다.

Forever, forever.

Jisu kuyur mingu warakengan da wanyu nyalamin yul ngaruka amru ye. Mark chapter 9 verse 33. Kapi wale ambala dan al jisum ka kuyur mingu warandan ngungay kanan. Kawai tuan dan al wangalangaya kung akapeni emna. Kapana dan al kulngian ampun bulim balanan jisum da wirka iwanan dan alimbicanan. Wai, nahuwi mo nung mangaran ba na batyuar ngupan ang durwa adoptun min? Katanali ba nangan kal nanan ko tampo ganit yuman, bada nahuwi dan ngaran karun min batyuar ngupan. Yul kay nga ngurong yi, biwali ya ngurok ngulo. Balanan jisum yi nanan? Balanan kay ngan tanarin man gikwanan bityanan? Paying nuno kay nga ngunong yul ngujal mi nunong ngarang ngurong yim? Nunong paying bityun bityuang tango kay yul ngo? Kaya mamin yan na bawala may unyol ngo wo. Palanan jisuyum yuto ng law yuman balatan kay uhanan nanay. Palakunanan napungalin kumurlin tanaling ko. Palanan bityanan garawan. Paying nunong nga rungon ng yul ngo kumurung wachi rai woy wom yul ngo wo. Na hindi na kumgay yuto wo. Lingunan ba na niya kubityuwa yung yul ngo. Pamayam nunong niya kung kumurung wachin. Kapaying nunong niya kung kumurung wachin. Panam nuno kumurung wajin niya kulo murid mingo won. Paikuyan pananan na nanyar iwan ngaran na raw rali tambal muna talo wang galala.

0: Τονά, παλαγαϊτά οπιά, μάρκινα μέριο να πονανά. Καλά καγαϊτά οτ να μπιτιαία. Τι αγουαλά, νίγερο μάρκι, βάγα ιάκου η ρόμδι. Κα, ιάκου να νίραν με, νουνα πινιά νίρο, νουνα μανά. Μάριο ρονί, ιάκου η αγουρατάρα να πήκε να πηλήρω. Καγούλη βήκε απειλή. Ngay Joseph cha Markina Kamara ngay Mary nana A Markina madangulang uwang ang uyako ng Nazareth ng Pala Bethlehem dina Makari Judea yi Kanguni mara Markina ya Ngay ayoto yang uni Mingini nana Kulon ng Mary waya Ang uni ingara kawanga Punga uyako ng King David ko Angaing uni Joseph Jamatkin ang uni mayi piling ay ngulang uing uni yaratango nanukaya. Kang uni marawang amulka ng Bethlehem, kawalu yang uni nangu yuto uyakal kitinana, talang inyawo. Kamarkin ang maraya kurana, kanang ay marikin awang warpam tangang, pala maralaro ngayon na kanang ay awayin ko wang, kang uni maran Ngunay na imaranina na kangay nguni Mary ya nguni wang aya chama la chukungay na yoto o na kanguli niya may pili mo na ko ngaya tao bimarki na kapuna na ngay wain diya kami wawayang ko nguni wawayang uli diya ka wain ko ka na ngaya waya nguni Yul ko na waya na ka taon na waya kulak ka ngaya ngayon ni tao may yabitya na kayo marki na waya piling una iwa nga ngukatura tao layangin na yoto amal amayan no mayro nga niya nguna iwayin kaya wanga ngo tuwaya nga rin mango tao ka ngaya ya bitya ngayon ni wanga na nguni ya tao ka na may yul ngo katura tiyango pala Pungawa, tole ang ina, una wanga ngo, David kaya, yurong ay muli, yuwalk na yurong ya pungawa na, tarpal na, numayro nga niya malamaya, nguni, yukuran ina, mulmo ngo, wanga ngo, wain kaya. Kaya ka na waya wain, kaya kami, ya waya win ko ngaya. Muni waya nga, kaya tao, ya yan akanyari na, kagatin na ya waya, palamarki na Bethlehem dina. Kangon na ya, wayamal mga ya, baba minguna Joseph na, ka Mary na, ka Yoto na, Kiso na, ngunit yukura na nina na, mulmongo. Kawayang liwain dia kami ya, wayalaka nga ya, ngunit taro, nganyang ngunit, jawark mi na, ngunit God ko, jamami. Kalaka nga ya, waya, ngunit taro kya, Kawarpa muni yurngoy waya nga kuya kawirki waya nguni kumi na pala ngay ni Mary ya kuya nga nana nguni na malanya nguni ngay gula na dal ko ngaya nguna ngaya ngoyo nguni ngay pinagot na mahingi na siya ngay gula na Mary nina nakakuya nga na nguni ngay riyoto kama kanguni ngay yoto ya ngutte ya ka wangan gaya na week na ngo Malamanaw ni kangay na nga niya Yoto na ya Kormul ko na o na Kanguli niya may upili walo yo Kaya Yako nireya nga niya Jesus Kapulo na ko na nga ya Angel nga ni Laka nga ya marako Rome katukar Marako Mary o ka Joseph ko Kamanda nga ni Nina na Kajulto na nga ingalindi Pala mara polo markina jalte na Mary ka Joseph a markina mara Jerusalem di wanga ye ka ngaya nganya yoto na ka ngone ye pala waya munduru ka ngaya na yukra na wayin na muriel na ka wepo malinya wayin pili nguni waya ngo lomi wala na kanda na bingo pili katiang wala Aone waya marki na mada bingo temple ye Pala nanga ya mada dara muna waga na yako na Simeon na Oni ngay marki na Kawete ya ka nanga ya yoto na Kanguni yako yor ngulsimian lacho ngayo ni daramu ya kanina na ngayo kura nakaipu yun na huriki yoto o natayro tala yangi kapulo na kuna tuyo birimbir yo wika ngayo nanu yo kura na nguni tuya yaka nyal tuya yuwal kawanga na nganya nguni daramu na bikya yaka nawe kalkuyo pili nguni yae punga ya God kungo wika na uya yoto yoro dale ang iraka pili na dia lang minangayi simi andu ya duok tu na nangoni yoto na Jesus na nanukin ga ngayi ngayabia yun na kan buku ika nga nangayi God na nakawanga na bigaya nungo duwa ya karay muni ni ura na dal kunga nungo ay ni taruk malay na bingo pili ka diang wala and now pili na ngarata na ngaya na kayuro na ngaray ro markiya ngaray no na ka di ako yoto wo pili ngayi yan kutwal pili na tala ang iya di pa awa ngayi apulo ngayi wanga na meri waya tuwaya yoto nina yang ngayi ro markiya ngayi ro kangati yang ngayi ro kawilipu yang ngayi ro bingo Yoptun ngayro, kapapuri ngayro tara Israel na. Yoro, kulku yan na yor ngwaya kura na wanga na ngaynya. Bili ngay ngu ni Yoto, na kuna punga na marki na lili tipa ya muna tayi. Kanguni ngay Mary uka Joseph tunga ako ya. Mala ngu ni wirki na marga matina, rigi itaro kuya.
1: Yum gago yur mingo yumara yun ang rungat tamba na ra yur tumanda mimgo amanan. Mark chapter 14 verse 12. Kabichara lingo dunga rango para nguno nguru yiri yunda miyo walo yu jiwul rum nga tanal bayang damba ngumara nguno kurum go yako damba na ra wungat tawo. Ka liyu wara tanal bayang bimbe nyo rum go yako ra yur tumanda miyo walo wo. Menmak, kabila nyo lingo yana walo yu Tanya limba na ko yurup mingo yung marayo. Karuan an nanan jisu na bichanan. Ngala nga wangala nga mga napungaro nga tamba na rayo luk tumandami mga atil minggan. Palanan jisu yung karuan an nan guay ko yurup mingo nam ulay na bichanan. Kayo mangaran ulay balan duri chulam lin. Kapanan nung mangaro waitun ma, balan nung mangaro na amam diramunan nan ngaro kay nga karang ayugod paron banikit mi makati. Kamal tua ulay nan go. Kakul ngi anan ngaro bunbol numang aro maltun nan go. Kangun dalam jinawam numang aro karon bunga wain bayi ko ya bunbowo. Kabijan numang aro nan go rakamam gam. Why? Nguna maringi ko nami ngang tuwan. Ngala nga ngalin yung aro rajol tuman dami ngata nga mga mayon. Mangaro nga napu kuwaman bitu waying. Nan bayi kang anapu nan guru ko yur minguyo warayo. Palanan nga ro, bayi nguya bunga wayo manguti nga na, ngunan ba na garamat na bala-bala. Lingon dayan gay nga, baki ng almalinggo. Kangunalayan no mga ro ba na ngatam ng almalinggo nga mga mayon. Balayan na dopal ba na maltunami mula nga ranan. Kaba na dopal jurutulang mawait tuwan. Kamang dumanam dopal ba na yalinggo ba na nalpian nan gay ngan jisu dopal ingol rakaran. Kangunalayan dopal ba na rajulk tumandami ngata nga mga mayuan. Kakong dawal iwan dupal bala diriwanan Jesu ulin. Kapanangaran walum kunir iwan bala nan Jesu kaguyur mingumaranan go pana 12 ma ngaranan balayan wanggalal. Kapanadanal ngaran ngatam guaman bala nan Jesu garuwanan bikyanan. Kulit yan ang ngayang aru dangum numalinggo rakaram. Dango kay, jinalang amalanga ngatangal mangara dango guaman rambangi. Wanggan mayul ngungaru niya kumulkuloyin. Pitjan. Palatana limba na ko yurup mingo maranan go kal ngam barakin jenan bayi nguyam yandum nan guro. Palatana ngaran dawir ka iwanan nanan bitjanan. Wah yul to wai. Ngaya nga cemer kap mi bitjanan. Palanan jisum bitjanan garuan. Wang gandum gay nga dawuru malang ro ngatan lup tuman banikin lin. Ngalin yun rambangin. Panayan yur ngungaru nya kumulkuruyim. kuya ngiya wara ngayam dango gulit ngumbal ngoyol ngaro wangayin pidyan yan alinggo bityo ay nguna kay ngakot wangaro wara darpal nga curang awuk kiri wujin ngayon kamuro kay namalimin ngaro bayik kuya gumurgut parunda mewom yol ngomalimalak dono kang wakulom nan ngunan

Yo, naka nga mayul ng radio, ramen gining kati ulkur ka kaya talamra dual naka radio nga madol balagum murukat tirkun galik ngor. Thank you.

kun kengan bana riri bim yor ngwara ngai kan ji sulem Mark chapter 6 verse 53 kabana danal wai tuana muna galem bitu aeng bai ku yam kulon go pala danal balangum dup tuanan panala yaleng go gumurungan ngiri mangan gine cerit na kabana danal kaingan laru anam hata ngai ngurum pala kulok kuyon bana yul ngoy marayo lingon na ngalan danalen pala kuyuk kuyon menan bitianan ko ko ko wara para dangon jesum lingon wai tuanan pala kaingan yul ngoy mara kat tuanan rakran na menan ngaran dambule omanan kadangon rale yul ngoy mara yo ngaran kut pagot parawanan riri minamo yul ngoy warain kangalan bal nan jesu bitiway ngaran banala ngiri manga tanalem yul ngoy mara yo ngako lo ka bitian mo ngaran kut pagot parawan riri minam yul ngoy warain pala ngaran nguru daktun minan rari uwanan ngaran yur kuanan banalayan bana marangungan ngiri manga kabijanan danal bana kuyang inam gam baing danal ngaro panagirim inanan go jesu ngayat dan danalim ngaro nguwacin yana kabana danal bitu wae ngayat danam nan go girim danalim nguwacinan yana

0: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramanganing.
1: Kawin ngumi wa kalkuna ya tungara tungara jurk manga ya pala wa nguni ya ba produce ja rungi na juna mai wa ngai ngara kai pala bingu ya nguni ngai korana nguni yur mulkro yo bunga yo na we wa nga ya nena na korana nguni leme wa nga ngu ka nguni wa nga Israel nguni ya bilinya na bichan wa nga na nguri kina wa nga ya wa nga na ngaraka jangai bichan Roman Empire na weanguna. Ka weangu ni Jews wea. Wirkina wea dika ngangu mire na ngulki wangau. Ngriki muni ngai rinata buna nguni bungawa. Muni wea laka ngai wea ngati tau laka nami wea tu yolungu yolungu yo. Akalkuna ya weangu ni nanguna, masaya una, karai una, bungawa na God kuna. Marangai yoro Wangaya nina ekura ta bilinya me walio onile me walio tira mu ya ko kurana nina na sakaya ngai ka tai kana no lekebet lekki mura di yor mu yamanda ta nina na mada kurra room nanu ke akot ke yir pa ngu mada ko chamar kul ya yir mada ulman na mada nyu nya virkina ulman wangai me walio nan mu na sakaya ona walo punana Mending air bala marci pun bi, kamu ni tahu lah kerma kerja orang ni. Palacur Islam di, abingu ya, mending air grande ni nangun ni, unni wangangu, bingu wangangu. Tunggu ini nangai bungat bau, terpa, unni lemi wangangu pun bungu. Palangai nangai na, tahu kan yang mina yul mending air kurna tar na watar mi, unni lemi alcangu. Palangai sakra ya wirkena di kapian ni nana. Kaneri yun na nanango. Palangay ngon niya, tao laka namiya, tira mo laka ngayon, wanga na nganya bichan na. Huwai, yakabiyan ni, kod tunungo daya, nga kuya nanuna. Muniling ngulikura, bukungal yun ka, Brian nanango. Niya, ka Elizabeth siya, lumayayro, yoto na ka, Elizabeth siya, numango yoto, kaya kuya numarunga niya, niran siya, John na. Ka diram yung ay nguni lechuna nguni yot jaro nanu kaya karewaya kot kaya ngayro kama tangang na nguni namalan na Israelites na chuna may nanu kaya karewaya ngayro marki ngati ya pichan ngay nguni diramo yako ilaja ngayro marki kumayol nguni lup mama ka mangi kumawaya na nanungu karayo marwayro nina ya kaipu yun nanungu karayo sakrayo wangana bichan na wey tungangara tiya kwe bay tungangara naada dao ya angayin nanungu ngundi ya dao lakana miyo lakangay bayana karayo ngara na da juy yun na lili tiyangu dao yung ngara markina ngay ngara na juy yun na yuru yakwara niya ngaku ya Maruk tu nanya lu ya, ni aru ya kena bulu ya wanga, ya kena ni aru bulu ya wanga, kena ngair tu ya taruk yuakte. Kangun ni leme wanga ngubun bungo, temper ngo, yul ngo ya kalar ngo ya nanan ngo, sekaraya o, na aku ngaya win ni nanang ni leme pun bungo. Abi ngo ngai tawat tu nang bingo wanga ngo ya ngun ni leme pun bungo ya, papa ngo ngai bulu ya wanga na. Palawaya yulung ulung yang merengit na na mendingay na ngaya wongole kanina na ngay win sakraya marki na wanga yulung na na ngaya Elizabeth na ayoto na ngodira mo pija na biling mendingay laka ngaya ngorong itaw laka na miyo dira mo talo yung ngoryoto ya ngay Elizabeth ya wirka na tika kong minang riki yoto o kanan ngukara yung ngay kong minang Muni ngai karai nan ngowi kanga ya yoto kanan ngo londo bringo ya pinya na bili ana ko mena pala bingo ya ngai yoto ya ni wangai mitungara lurkun wallo munna lurkun ka wangai paitinya pala nganya kanga na cuna mapun bena tarcal kunauna ta bingo ya nan ngo wika nga ya wea nga nye yako. Awe nangu brint mungu ya wea, nangu sekara wea, wea ya pirka yuna, yana bini ngayi yako ya nganya kurunda na ya wea, yana bini ngayi babak birungo, kalkin nanu kaya. Yuru ngayi Elizabeth wanga na bichana, yaka, yako nya ngayi rutara ya kura, John. Awe ya nguni, nirin minana, atawar kaya na wea sekara yana, Yakwe nir yor nganya kurunan ja pichana ngai sakra ya ukre kundai chora i pichana kam ya ko ya ngai to ya yo to ja chon au ni ngai pichana ya lak ngai ka ukre ya pala ngai puluang ngana ngai anguni ya ko yo to iram ya ko chon kwartina ngai ngala pala jina ya ngai pala ngai markinna markinna ngai Tilti mo na ngayon nina na niya, kaana na kura na. Ngunin naman ngayon kura nina na niya, kapingo yung ngayon marikina na, kung nanan mo walo kalkit na, tao laka na o. Kaliw mo ngayon ngayon marikina yung ni tao yung laka ngayon, nano ka lang umi, kareo lang umi. Liw mo ngayon ngayon laka mo, wanga mo Israel.

Mark con Otaro, chapter 1, Moronga, reading 14 or 45 lele. Chiseo, Duk Marangala, Burpoy Merina. Wangan Miriwalu, Naija Marchi, Burpoy Miriwara Yol Mabuna, Nan Balajisua. Palangai di palnyang tunja ka pijana wanga karei kungkai rangarana muli ni duk duk ja ni ngarana yuro duk maramana tuna mangai di sunja uyo na nango tuna magung cari unja ka mulka nanganya ka pijana ngai wanganya duk duk ngara duala nongo Ma doktora na yana. Juna madunupa na yana ngayi huni idara munja doktuna. Lingu riri yunja nganyanguri nginja kanana. Winye yuna wala yana. Malangay nguri nginja jisu bili yunga wanga nganya daal yuna daroktu. Juy yuna wala bijana. Wai, yakalaka ngagulku ajangi. Marci ayana dunup pa, muni mala. Ukungal yun na meri libun bolere. Maru nuna ngay yuro. Talkarap meri yun ja, yul ngoyun nama nama, yukura nguni liyina. Ka nguni ngay yuro, main maklakara manja nuna, pala ninja yuro wika mamundur na batara kuno o. Tabu wika ngaya. Biakana bijara nguni mausis to, rom nirara, natili. Mari rubuk mak tiri yul ngunja walala. Main ke tiri nungo. Muni ninja linggo na duali tuk mayanarana. Yuru ngainja muni daramunja miti na warai kung merina. Bala lakra ngalaja. Bala kayun merangala warai. Tau yang uriki ye. Yakana ngai marangalaji suna yudarok muni ngai wangana. Yakang ulakra ngalau. Balangai jisun ya, yakana marcina biapun ya. Juna maingun malai ya. Yul ngokolko merilin ya wangalele. Enangai yukurana nini nanya jisun ngunilina bahay mana. Ngailbing urana, ngayambalk ngulan ya. Kawalalan ya, marcina. Yul ngulungun ya. Ngayambalk ngulung ka ngayambalk ngulung. Utiaran ya nganya. Juna mai. Kadua la dao muni makongo. Lakang lang ay ko na makto. Jesus wala ngoy. Balanya.

ngaraya ku Rosetta Weja, ranjang ngarale kajama, anu makang ama yul ngurere 88.9, 12 yur wengur.

Mark chapter 3, ngorong ya reading 13 ngorong ka 19 lili. Kisi yo, kiar iru na 12 na, nan ngoy lulu mili ngon na. Kata ngorong uli ngorong ya ngay jiso martina, kuna ma dambo lili na wal ngon. Kuna mangai watur na nguri kina wala langgo nguni ngai wala langgo duk duk tina. Maru wala la yuru kal kina yana nyan ngo martun. Kuna mangai nguli nguni jamit cingolo. Cari yuru nana martina 12 nana. Kuna mangai nguni wangana ja wala langgo la bicara nana. Numen jadu wala nja wala la yuru bu buri ngona wala la ngaraku. Ara numala na jar yuru nja numen jadu yuru nina kal kina yana ara kala. Wala ngara yuru numala nana tuwala nana wala la nja cuy unja. Muna lakala nja lau tau unja peruk wala nja lau. Numana yuru kanjar yukura ka manguruku yaj meri unja beri beri u tawat meranda u yuru ilmu walanja bicara ngai jisu yu walalana wanganaja kadu walana walalanguni yuru unja pu bu unja tuwal cayako kam cayman muni ngai Jisu yung nganya ya aku laka ngalapita ka James ka kutak meringunan ngu John ka tuk meringu mada muni jibri wo muni nguni na mada na Jisu yung ya aku laka ngalapita bawa na ci nguni jayi ya aku meli bican murid-murid na amri mada ka urip pun ya ngai bijara ilingo cari uruna Andrew na ka Philip na ka Bartholomew na ka Matthew na ka Thomas na ka James na kato miringo na nguni Elpia wo ka Thaddeus na ka wipungo na Simon na nguni walalango linganya lakala na Romdal Daramo ka jude kariyat na muni na na yul ngun na nguni ngayi kisu na wika ngala mring wala kong lili ka tuwala ina wala la na ngayi jisi yu cari yuri na nja nan ngayi nja ngayi lundu mring ngun na wala la na ka tuwala dao muni makungo laka ngala ngai korona mak tu jisu wala ngoi balanya

Second Peter, chapter 1, verse 16 ka 21 lil. Peter nguni mangu chimangi, Jesus Christ kalangau chingarao. Yo, nguni nganapulkan dao numalanglak kalangal, kanjar puja, nanu kalangau, karewa langau ija, Jesus Christ kalangau ija. Ka kumurungi nyao ja nano kalangao ya kanguni indao mala yul ngong liapu ja mapu bili ngana purja kanguni nangal warai Jesus Christ nany ngana purungin gal ja manguchi ka nangal yi ngana purkan nan ngonguni mawile mirja kanjar yo ngay nguni kot wangar ja nguni ngutruk dal ja Nguni ngay ka nina kalu menyang na. Uwanga na inan ngu marangal urjakan bicara. Dua liin nguni ngaraku ija. Katuk miringo markap tuna mirja. Kamri tirayan ngaraka nanukal dual kuung mirirja. Ka nganapurja nguni liin muka rambangi nganapurjiso. Nguni liin nganapurkan ninan terpal ngur buko ngur. Ka ngakul nganapurkan nguni wirakaja wanganawija bingurin jiwar ngurja. Ka nguniin taruk nguni walkan kot wangarwal jawar kmiri walal lakangal. Nguniin maktura yuwal ktinan. Ka nganapurunggal nguni li nguni tuyongur buko ngur. Ka nguni yin nguni mawili mirja taruk kot wangarun palanyan nakun barayalan. Nguni nguli ka jara taon miriam pukumunan wangan. Kacuy kuyangin gi ngamatangun tuan jia taruk. Pili ngayin dual palanyan nakun barayalan. Nguni nguli ka kakambariam ka pae ngaitu jorau yun. Palangaitu bano birja Cingara ira. Dia lain nguni ngayang nguja nukal. Ngurung ngatil nito main getir diakun. Nguni ngunay ngatil nguja curak ngur taruk mala curak tunaw uja. Nindo nguni bayangun yan mayali bilmaram. Ngungin nguni nukin galjan ni jalyo. Pili yakawalkan nguni Walang gujan akun tau gana miri jamala tau nga mga mayuro. Walang gingal jali ay ngayon ngunin walang gan unagangal jali tuyo birin biri waray.

ngara tomi selandu magangama mlingin bi podiya kumukumuk rapma murunga dipri magangama yolong radio.

You ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM.

0: Luke chapter 9:37 ngor kabala 45 lela Jesus ngor kangali ait korun berem berina yotu al dera mawala ka ripung nya wal wal nya ngoni Jesus ngalono mereng mala nan ngoni lur kon marken yare roptura pingu ya buko ngol ja pala ngoni tarwan yul ngol wal komur wande nan nan ngo kanga wanga ya dera mo ping ri mala ngor wanga nya tura Jesus wal nya bicara
1: mangi kunya mer buko chulngi markap mer Wanga kongara ko dual dira munga to miringun. Nango ngatil nganya, nguna. Yanguna, ngunan bili ngara ko wanga inayan, yotin wal kunya. Ulipu nganya ngulika dual, yai kuroi birin biriyo, mokoy wal, ngayatan bat pichana. Palangay nguli, nguni yotin ga, iyacho na metira. Palangay nguli nganya nguruka man munatala, palananukan ngulika durura ko dyan na kun ngalawal dira. Pichana bili ngay ngulay ka dual buman yan, wirik maman. Ka bayangon nga niya ngay ngulay ngula karatul niya. Kawangan nga na dual manto na miling maladiya ki wakin ngo birimbiru daot man na ro. Kawalya kan ngunin birka yur daot marangal gulkulun.
0: Palangay Jesus nyo wanganan.
2: Nabili naman dual. Mariwal tinya minun jamala. Parakyan naman ka dual goyang ajar pi gumian muka. Nam nak mira ngaran malang tu tial janin na kalkun janu malang natan matu mari wal trinja
0: palangai ji sonyu wanganan ngurike baba miringunya bicara
2: ko kangun nganya ralen ngarakal na tuale katu miringun na nyungo ini
0: kangun inga inga nyakan baba miringunya kangal ji sual nya balatu no pan ngai nguni nguri ngi wakin ngunya berem-beri yungur kangalang nguni yut nan balan munatalela Palangay kandrul yun minan, kadakul niya marikin ngunin ngal niya wandainan. Palayan ngay jiso yun dunupan wanganan, dawat marangala ngunin wakin ngunin birin-birin na bingri yun yuto walin niya. Kadunupan yan ngay ngunin yuto yun walangatinan. Palangan niya ngay jiso niya guru parang ngunin yuto na nyurungan marangala babat miring wala goong lila. Kawalan niya kan ngunin yun ngunin niya walal nangal niya kanyip duradika. Meritinan ngunin kod wangarun ganjar yindin. Kawalan niya kan ngunin yun ngunin ngunin jab. Barak na kuyangan, marmang mangdura manapar. Rikin jisu na manmakon jamaw.

bookmark are ko beje monongor ka tiara wa tanda arsno ka numga ngama 88.9 FM to yolngwerengo yo

Luke chapter 4, verse 38, Kabbalah 41 lel. Heading kawa nga bichan kam, Jisu ikan wal nga kungal darwain yul ngun wal lan. Yo, katuna pan ngay nguni Jisu inja kanar tangala nguni in, Jisu kun bukulong tunamir inja bunbo. Palangay marichinan, chayman galawa nga lel. Kangun na lay, balak ngurkan ngoran riri mir miyalak, yur ngay nguni mokul miri ngu rumaru, nan ngu saiman go. Kareliq tu jangan ikan guni kurmur yuririnja, balawalal wanganan nganya Jisu nain bicara, wai boko culungi, atil kungga orang nganya ko. Kangain guni Jisu in marcin, balayan daranan nanokal kalkin, katunupan ngai wanganan nanokal ngangdura yark malang guni kurmur nain yuririn, balayan dunupan nakun nguringi yuririnja nganya kanar tangala, balangayan dawalainan, katunupan ngai guni miyalkya rurura, Pala kalangararayura ngataw na walang galangaw. Kajakan ngayikan walang ngatan walang ngoropar. Katangur walo karinyangun ja. Pala waljangun ni yulungun ja wala darway na marikin kangak kangal rimirin na nyualan. Lunduk miringun na nyualang goy walal. Balan nanukala Jisu wala. Yur darwan minitirangun ni yulungun walal. Karirin mala walang ni barkuaj walkan ngayatangal. Palangai Jisu marcin gongal yura walalanggal wangkat wangkain galayan palawal marcin walangatinan bukmakna. Kamar taro langai kan nguni yul ngawalja walalanggal wakin ngunain birin-birin nama latawat merangal. Yurta wira kai mira kan nguni tawat turunja. Kaya curunja wal marcin nguni bicara. Nindual katu miring ngokot wangar muka. Palatunupan ngayin kan nguni Jisu nja wanganan taruk mukmangala walalain nguni binibirinan mala. Marwal yakan lakaranan nganya nguni yul ngawalja walanggal. Pili walja nguni uriin yaikurnja mala birin-birin merangitinan yan nan ngun Jisu nja. Nguni ngayin nguniin walangakuna mira yul ngubingul kot wangarungun. Yaku mangu citunupaya naoina.

0: Jesus, you look to man going dort na yol ngoyin na nami yo waluyo. Mark chapter 3 verse 1.
1: Kapeolem nan Jesus, ticho nan balan jewel bremelin bonbole. Angunalam nan mark to man yol ngunan, maro going dort nan. Kabandala yakan berchiwara ngalapalme, dayan. Aro darwichan dalala yakan bana, Jesus nam nangal, ngalanan ngaro dokto man yol ngunin na nami waluyo. Madal ngaro nango Jisu meridu yun peko yun na. Palandan Jisum gawai oanan. Panagong dort kum yul ngo bichanan. Hoy, ko, nakaman railin. Kajinanan dari ha, kumurungan. Mangaro kulku yun na namam. Palandan Jisum wanganan panaparachium yul ngo wara o bichanan. Nalpen yaka ngalmalungum rum wanga jinakum pananyinan namium walowo. Namo dango duno pangal mangaro nguakurum jama yulngom warao bilinyamim waluyo. O ngal mangaro ka malekunia na warakton. Nalpianti ka ngayang aro wal ngayuman. O nalpian ngayang o malekuyuman ha? Kadalimba na perchim wara daol na nan gubuko kanichuman. Malanan ngarongan Jisu yung nangalan yulngon nam waray. Ka mayroon nan ba na tayo lingo malakarikinam. Waro yonan manapan lingo dal bana ngayang uwan yun min. Panam dalal yaka room gun yana den lingo ay oro mariminam maltuan. Palanan Jisum wanganan bayo kaya kong dot kum bichanan ma kong jariwan. Palanan bana yul ngom ngayambiam jariwanan palanan yana ngwachinan tunapayinan yana. Palabanan parachim yul ngwara ngarunganan lachor yonan ka ngundalan Paladana lungtuman minan, waripun yul ngawara. King Eret kun ngalapal mi, nguru warinday ngun wara. Ka bandalayan dalalayakan wangan na minan, boyan daun nan gu Jisoo.

Ephesians chapter 6, verse 21, kabala 24 lil. Heading to welcome Twanja Tawar Namarji Dawin. Ka chuin jangarak tutual tichikatnan malangalja. Muningai limurung markap mir wawak miringo. Marto ngain numalangguin lakaram aranen. Nalchan ngaraka tual nina dial. Ka na ngara ngulika jama. Ngain numalangdo ni lakaraman pukmak puyan aranen. Pili ngain ngulika ngune yuwal kuman jama karayun. Tiaki ngara to ngune nganya juyun ja numalanggal ja. Mar numato mangitira anapurung. Nalchan ga kot wangaryo kungkayun anapurun. Mar numalang do ngayangun tiang tau ja marparangkuman. Ngarang numalang kadual pukumiriaman karalangamirin ja yulungo. Ngang tunaka ngara kot wangarnan papanan ka karenan Jesus Christ nan. Mar numalang do ka nguni ninan ngayanguyal yunan yan. May miruna mula na miruna. Mar ngamatinya mirja numa tuka pala rali unmira yan. Ka mar nirpan mirja numa tuka nguni nanukin galna yan Jesus Christ kalna wangain galna. Ngarany numalang ka tuwal buku miriaman muni ngayin do kot wangarin ja numalang milu yuna. Nanukin galna ngaye mar ngamatinya yanja. Ngaraka tuwal pichandi buku miriaman pukmakun yan numalang. Muni numaka maranga matirinja nan ngukarewun Jesus Christ kun. Ngurungi pili yan maranga matinyarinja. Muni tukataran yan bichana bili win ngumira. Ka tualin numalang tawin.